0: Watin ma bunya wase mo bunya do ya mo se mo do ya al marwa sagaro arero ay de bende sambala sagar diwa no la waranta majugo
1: anodakar.com

yel sagar sakkan bamundak sambum bangate si sabundukar nga tedd ba gundi jot dole wor ko dal ko si sakaw way jabon kitu saro mu japp ni ko neex.

man da nga dan xeyri liggey ba jant bi laqku bu nawane neexal def koy duma bu len fatte demb dal sunu gobi bu mu xol yu metti yu yag yi dañ na tay da nga dan xeyri liggey ba jant bi laqku bu nawane neexal def koy duma wane syndicat mon lan ci serew mi no jog taxaw diko xex.

0: fa ma sono qui già già ba bu bu e ben va canna to vale ye ben pa sa mon cho cho cho cho cho cho cho cho ta la cho ba ba kra yan ka ku dia pele pele na kwanga ban cho ska la mi ngana po la na ka ku dia pele pele na kwanga ke to ve je ta pele cho de la me he man kur man dia
1: pues

gay amu balani muyla be jono be panna baawal nar yow be kala ngul do bugul hay mul tawra na bi bi mul sul tayino wana baama mo sama be kodi ngul bi bi baama mo sama nun den baama mo sama doya amin kodo masto e hindi ma.

ak njaay ar njaay ma pend boy job jarno nga ci salam ci jere abdoulaye dayat ma sama nga de